singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye. Angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade.